0: ni loke e gbagbe o 5 liter ni nbe nu nte ra o won ni gbogbo eleyi ni won fe se mo ofin de ba to si je wi pe igbese re na ni nlo lowo bayi nitori ide yi nlo mu won gbe awon igbese ohun ni okokan ejeji won lati odo ajo ti NMDPRA IPMAN ajo ti Petroan jo kan ti won pe ni the Major Energy Marketers of Nigeria ati the Depot and Petroleum Marketers Association of Nigeria won ni gbogbo awon won yi ohun na lo je wi pe bi kilo sita fun awon to je omo egbe won gbo wi pe to ki gbogbo won ki won o tete tele ase yi o ke mo yi pump ke mo ta ipo ti o pe fun ara ilu won ni ko pin o de ba lese kese lo soka eleyi la gbe yewo la ro ki loju woye ti yin abi kini ti yin kini riri yin ati wi pe ki loju woye niru ase ti awon ajo ite pawo po ti o panu po ti won si
1: si le fi kun pe won tun se ele bi igbese yago si pe won ten ti won pa kino le se to je pe en to ba to ma se ru nkan bayi fun won ko wo so fe mu
0: to oda iyun la lanfani ati gbe yewo ngba ta wo ko ba to won to odu ni number ke sai mo loko to ba je pe ise ndara po mo wa number on re 0704 700 3341 0704 700 3341 0704 700 3341 number ta lanfani lati fi pe wole ta koko ba to
1: nje ti gba
0: pe kini
1: inu we royin laaro toni tori yo ba bo won ni eti to ba gba lo o je ko gba ohun na ni wipe edmo poro kan ti nru po ti gbe ti gbe ta ti so nipa ti iskan to wa ni ipile eko ni bayi ninu we royin di gada laaro toni bo ti se gbe sibe awon association of senior civil servants of nigeria abola ti sewu lo so pe o ti se a gba pe ke gbe ile eko yi ti ke gbo fun awon kokan ma sakoso e won ni bayi won ti se ipade kan ni ilu ka won ti so wipe seri eyo seri to lo lowo lo bayi won ni gogbo ile ojoba ka ki orilede yi to wa won ni pe won gbegile won fa won oluko kun ile ise kon ma ko won mo kon keko na kun won lo sile eko kan oluko ma ko won ni amo ele ta won gbe igbese yi awon gbe latari wi pe awon tin ni pelu ijoba apapo to fi kon awon TUC ajo TUC ati aka ijoba to ri seto eko lori igbese ti won gbe wi pe won ni go student of Queen's College Old Boys Association kun ma sha ko won ni kun ti se ipade won si ijoba so wi pe ita igbese ta won gbe yen awon tun ti won na won ti fa faro lori e ipo won tun ma tun lo tun yewo ohun la pe won fi pe ni pe ipe iseri ijono seri to lo lowo ati gbegide a ma bere bayi ni bayi awon akeko ati oluko ki won wole pada won ni amo awon oni fe pe pe ijoba tun wa da oro won nu ko ni pe nkan ta won so awon o tun ni so be mo sugbon ni bayi awon ti ni pe gbendeke to gbe sori ise gbe kuro ise ati eko o ma bere ni gbogbo ile eko ijoba to wa kaakiri orile ede yi amo lori oro ton so pe won gbodo ba gbe awon gbodo gbe akoso ile ise eko King's College ti ipile Eko fun awon oko lati ma sakoso e won na si wa lori to pe ijoba ni afaro lori e bayi won tutu ero won pa oro yen won tutu gbe yewo ni bayi ko si pe won lo sakoso o si wa labe ijoba ba sakoso ile eko ohun yen ti King's College pe ati gogbo ile eko pa to wa ni orilede Nigeria inu be ero yin gada be ka ikunrere e ba ro yin pe
0: mo da inje ti gbo iroyin eleyi na lo se bi en fe dutu si ni lokan abi keledu akosha anu wa o won ni ojo aroro kan to je wi pe o fa o agba la gba mi eleyi to je wi pe o domi ya le dagbara ya shobu ni ipinle delta iyun ni olulu be ti won saba o na ni won ni sele on lo ti sele o won fi die mule idise ni arabirin omole eko kan eleyi ti won ni o ririn ajo pelu baba re ni won ni nise ni omi to si je pe leyin ojo meji bayi o na ni won ti ri oku re o won ni ele ni ojo aje monday ose ta wa yi ni agbegbe kan ti won pe ni okotimi layout won ni ni gbe ile iwosan kan le ni ilu asaba oni isele ohun ti sele o won ni ojo ohun won lo selu le koja be ni to si je pe omo bini ohun won ni ririn ajo pelu baba re ninu oko kan pe ni toyota corolla won ni igba na oni ojo ohun lo selu le o won ni agbara ojo lo wo oko won to wo turutu de bi wi pe abi keledu awon ni agbara ojo ohun lo wo omo ohun lati inu moto bota titi to di pe won wa kaakiri o won ni o ti wa ri layi sugbon oku re na ni an ri abi keledu akosha nu wa o ni foju sukun omo e dakun baba ti ri pojo selu le e je ro awa je awo moto gbogbo wa e je ase kini kasi ka e wo olagbara inu we royin punch ni royin wa laaro yi inu moto bi igba te eyan wonu kini ta wo

0: kagbaro o sheti ka si ma wa moto lo nnu e ki mo kagbaro si be si mi o e ja se kini ka sise lori eleyi o tori asiko ojo ti olagbara po o a ni foju sun ko omo o a si daamu la
1: mi ba ta ba de gbagbo ajo tori si oro kurukuru ojo ti so pe won ti sa
0: lo ma o odun yi yo po
1: agbara omi agbara si po to wa legbe ibi to nti omi wa je ka gbiyanju olorun sa nu wa o ani padanu emi wa
0: ami o ami o
1: lo royin di leadership la ro ni nibe ni won ti so la ro talent on bawi so turn of sokoto to je olori fun gbogbo awon elesi islam lorilede na iyan laje mohammed sahad abubakar ni won ti ro are parliament nu otu ni pe are eku se takun takun amo awoke ba se lori bi won se nfi emi sofo ti won pe won ta eje sile lori gbogbo awon karikandu orilede yi won lo ti bo wo poju pe o je ohun to nba ni lokan kan ni lominu go so tanu soro yin mo ati jade kan eleyi ti won tare ibi to je akowe agba fun ajo ohun iyan jogbon kalibaka aliyu to tin so bi be pe a sultan won se adura to po furile pe alafia yo ma po furilede yi oni sugbon igbese to ye ka gba bi ega bi olakoso ega bi olori eje ka opo bi tin sele yi tin sele eje ka gbiyanju lati wo ikilo ifa ele yi gogon se ijawa laarin awon eya meji kan ni se ijawa laarin awon ni se awon ebi kan lo nja ni se bi nko e koko mo ijiyan te ba mo to nfa nkan yi la le mo wi po da anu abayo ta fe wa si bi egbe igbese fa nkan to nsele yi gogon se ijawa laaji kan ni se ijawa laarin awon elesin ni se awon ebi kan lo nja ni ko e koko mo ijiyan te ba mo idi nkan to nfa nkan yi la le mo wi po da anu abayo ta fe wa si re won ni tori ide yi egbe igbese egbin a ri pe ngbiyanju ta ko ta ko won lori ero ore le e ma fi se rara e tun se lori e tori pe awon afemisofo awon ti won teje sile won tun bo po kaakiri to ere akoko ni pe won ni lara awon to ba mu a n gbo wi pe awon kan wa ti je pe awon lo lo n gbonje fun won awon lo n gbe ebo fun won awon lo to je pe awon moto cycle kan kan lo lo oni alasara bi bayi o ye ke ni mo be ti le mu won to fi je wi pe awon ni on kan ni ma fi emi awon eyan sofo ka ri le de na ni papa ile to sele laipe yi tawon bi 37 kan tun won emi o pada nu emi won ni ipinle Niger latari pe won won wa iwa ko e isa lo night oni gbogbo nkan bayi na ti ilana eto ba wa nle o sese te ba ti fo gbon pe o fo gbon e bayi ko o wa ti o da won mu lo sibi ti won lo ko ni si wahala kankan ti won fi se idajo lori eleyi won ni awon gbere yen so amo oku oku ohun na ni ibo nro oro to so sibi o po die la mu e ba fe ka ekun rere e lo sinu ero yin leadership to jade laaro tun nibi ti sultan ti won ti salaye oro ti won si tin be are bola met nunbu atawon so mo pe ki won gbiyanju ki won sise daada lori itajesile eto nwa lorilede yi
0: to nje ti gbo
1: e kini
0: o da ba ti se nte siwaju iyun ni aaro yi won ti se won ti sapejuwe awon egbe osilu alatako gege bi alai montokan ati wi pe ni agbekale ati alaale fun idagbasoke ilosiwaju gbogbo omo orilede Nigeria o tori wi pe kini won ni ajo kan eleyi to won pe ni grassroots movement for Tinubu GMT ohun na lo fi oro yi lo fi sita ti odo oga agba re iyun omo babisi yusuf won se fi tiyan na ti won si fi die mule wi pe oro kan eti o ti to eni to je igba keji oludije dupo won egbe oseli ti Nigerian Democratic Congress NDC yun ra kwaso to so wi pe to egbe oselu awon ti awon ba lanfani ati wole gege bi are orilede Nigeria wi pa won yo wo ran wo ri epo ita won si so wi pe o ti lo pata won ni irufe oro yi lati odo eni ti o je igbaje dupo are nu egbe oselu NDC yi won ni irufe oro yi won ni o je o sa o se afihan re wi pe egbe oselu NDC gan wi pe won o mo bi ti won lo rara bi o ti wu ko mo ati wi pe won o ni afojusun eleyi to ni tumo gbogbo omo orilede Nigeria o ninu oro re eni ti o je oga agba ajo nti iyun grassroots movement for Tinubu iyun omo ba yusufu to fi ye mule onise ri ba ba nsoro ba si fe ba fe tele eyan eje ase kini eje amoru awon ta tele tori wi pe opolopo awon ti o je egbe oselu alatako yi won o mo nkankan won o mo ntokan bi o ti wu ko mo won ni be o ba gbagbe ni rabiu ko akwaso lo ti kokko fi die mule wi pe owo ran wo ri epo ohun o ni yo rara bo ti wu ko mo ko to di wi pe tun wa tun soro ni isin ohun o yo won ni gogo isalu wa lo logbo won won ni ati keran je ni o nitori idi eyi won ni gogo nti won wa ohun na ni ri daju wi pe won yo wo killer nko egbe oselu APC ati are kuro ninu isakoso orilede Nigeria won ni ki gbogbo omo Nigeria ka se kini ka fight wa ka si se kini ka ju ka mo je

0: ki won o fi oro dundun ki won o fi gbe wa mora o won ni bread o daniel ka mo je ki won o fi ku alomi obe lo ngba won o ba ti bo le me won ni gbogbo o ti lo le fin ko ma wa dabi igba to je wi pe e ada seyin o won fi die mule lati odo omo oba oba yusuf wi pe to be ba wo isakoso are tinubu dada e wi pe gbogbo igbese ti are ngbe are ye ni eni ayan sipo fun e keji won ni pe bo le melo la fe ka ninu eyin adepele e wi pe gbogbo igbagba soke ati lo si waju eleyi to ti debe wa Nigeria labe isakoso are tinubu won ni se lagban dira la fe so ni abi lagban ti eto eko won ni ibo lo omo orile ede Nigeria ni won o ti je mudumudu isakoso are tinubu won ni iyun bamba kan awogede ngbe o won fi die mule bi pe ba ba soro nipa ayo owo oranwo ori epo iyun subsidy won ni be ba wo dada are ti mo se ni tori wi pe kini be ba ba ti tari ro bayi na kola bo ba doge tan bo ba jina tan na ni do ni tori idi eyi gbogbo e gbogbo e gbogbo nta rin yi won ni idarin la ni o mu ba orilede Nigeria won ni gbogbo awon to je owo wa to je nkan alumoni wa won ni won ko pamo fun awon ise idagba oke jake jade orilede ni ni o nitori idi eyi won ro gbogbo omo orilede Nigeria lati se kin lati je ki lati si gbogbo opolo ka mo je keni keni ki won foro didun ki won o fi se kini ki ba nkan je won ni etele eni omona na ya tele won ni are tinubu won je fun eni ti a fun sile keji iwe iroyin to ko laaro yi won ti jade na ni lati nu gbogbo iwe iroyin ile to jade laaro yi e lo gba ba jade nbe
1: oke ki sori mele na nbe le ya lori iwe iroyin laaro toni won ti ni ise ri ida 40 omo orilede naija je pe won daada ina mona mona ko ko ti fese mule daada rara tale to so eleyi en to so eleyi na ni dokito aba aliyu to je adajo kan ti won pe ni rural electrification agency rea awon so eleyi latari wi pe nkan ise ore ta won se awon ri pe be lo ti ri ni won so gbe kale eto kan ti Nigeria Union of Journalists eleyi ti won gbe kale a news agency of Nigeria ni ipile eko ni be eto idanileko kan ti won gbe kale ni won ti selaye wi pe se ri lorilede Nigeria ta wa ta ba wo lati kokon te bi te ibi ti ipile eku si lorilede yi awon ri se wa won si ri daju pe ida ogoji na omo orilede na ni won ri na lo da yi na mona mona en to je asoju oga na ni bi eto ohun iyo ayo dele gbe ga lo jise na bi to tin so wi pe se ri eto ko kusi na ki je ba ma gbokan le ori pe epo bentiro ni kan abi kini won ni nkan ni solar hybrid system meaning won ni le to ma tu gbe to ma se isakoso lorilede daada ti won ko woro gorogun le lori o se ko tu pese na daada fun awon lorilede ti ko se pe a ma re ti pe ilede solar yin si won ni bi gba lara won epese tọlọrun fun wa ni pe lo ma lo to ba ti korun sara o ina na a ma ri lo daada o ni iro ijoba pe tori pe awon to ti o ti ri na lo daada lori de won po ni kijoba tu wo eka ti solar ki won tu sise le lori ki won ko ki ina mona mona ko ba po ka ki tori ka mo ko ti o ba si na opolopo wo ni won ni bi se se opo won oruko ni show ti won lo ina kekere won ni ri se pe eto ro aje yi gan yo ma tu ma denun ko ni ni ni papa pa aro ajeje bi won awon eyan yo ma ni lori sugo ti na ba wo to fese mu daada o se se ko won to sise kan rona abayo ninu ise won inu dada won ti so laaro to ni
0: ora o ti kan yin bayi 0707003341 0704700341 ntan gbe yewu ohun ni oro to ni se pelu oro epo be gbogbo wa la epo ta ti mo so wi pe epo ipe epo ipe abo le epo isi ma nu keegi bayi eyin o ajo tin ri si apa abe bere igbese lori e o to si je wi pe won ti ta won ti fi lo sita fun gbogbo awon ile epo patapata ki loju woye ti yin aro yi eni akoko e ka aro o
2: e ka
0: ro se ka ro ma e ma ka ami o
2: Yes, sir. Oh, my God, you're a bad guy, you're a commissioner.

agbubanu o ma se o ti ba pon rin lo akon ni waja erin wo ni ngo akon ni waye dile e pon mo wo

kaabo pada. Aago mọkànlá ti kọjá ìṣẹ́jú kan nìkan ni Radio 1103.5 FM níbi tẹ́ ẹ ti ń láǹfààní àti mọ̀ gbọ́ wa yìí. Aragbounder leto eto ni Aragbounder ikanni Radio 1 naa le nlanfani ati mo gbo eka Radio Nigeria to fidi kale si ipinle Eko ni o ye ja gbara kasida eto ti bere naa nu ka mo mu loko kan ejeji gbogbo eyin to ba je wi pe ese n yi sibe ni eyin se n gbo wa fun gba kokko ni Aragbounder leto eto to je wi pe ati mo yanana ta si mo salaye awon itan eleyi to ti sele jake jadu orile de Nigeria nile kakiri ile adulawo kakiri agbala aye awon itan mo ni gbagbe isele mo ni gbagbe awon eni mo ni gbagbe awon akoni lawujo eyun na la mo mu awon itan won wa neyin ise iwadi to jinle leta ba ti se lori won ati de na nu lasale eto ni o ati padade lati oju oja baba solution ya solution e seun o eje mu pe number on fun 080 0806924347 5 0806924347 5 ikanu eje mba yin wo ikeji 0806924347 back on 0808198 4247 0808198 4247. Mo soro nipa ogun osogbo odun 1980 odun 1840 o jai ogun osogbo odun 1840 ko si si ba se soro nipa ogun to sele nilu osogbo lodun 1840 ta ni soro nipa eka lagbara kan le Yoruba papa julo nilu Ibadan bakan na ko si ba se soro nipa ogun odun 1840 ti o ni se pelu on to sele nilu Ilorin ta on Fulani ti an jagun gbalu ohun to si titi won titi do ni oloni ta fi njoba emia ile Yoruba nilu Ilorin seri opolopo on to sele ngba na awon to kogun ga ja ilu Ilorin won tun te waju won kogun ja won bomi tori ilu Oyo gan subu ti gori kaluku si fon dagbe awon ilu mi na won farako awon yi awon omogun Ilorin ti je Fulani yi won ajo soju kan won gbe awon igbese eleyi to lagbara gba lona ti ri daju wi pe won gba ile lo repete won fe ko duo lu olu Ilorin nikan won fe gba le si won fe gbi le si eyi lo mu agbegbese ile to sokunfa ogun osogbo todun 1940 na la si yanana la sale yi e ja te waju ka mo mu ni okoko ejiji mo nbo e ku kale